babu ba babao babao ba ba be babu wa babas babas a babu ba babao.